Si Akas Vanita nagreste sene sa rungul ko tagin program ko ko ila yun yung abin tam kine si Rajibrai. Anachal Pradesh ke Chief Minister Pema Khandu mayo Anachal Pradesh State Legislative Assembly Itanagar lo may State lo post graduate teacher lengula akanggo appointment kunam dadanga appointment order ko jilingan kubala may falinduko. Si alarong ba state recruiting agencies nga alarong ba rige kunam lakang ba sakay na nga malinji do kunhela paduko. So alulo state sarkari nga sengchana nyeri apa dada som alarong ba ripasang pa moduko ba ugumalang ga feel nga malinji te kunhela mifalinduko. Arunachal Pradesh ke Deputy Chief Minister Chona Men Mayo budget announcement kunam dadanga department maneng law financial or physical progress kunam pele lo review meeting dongpam gen kubela mifaduku. So dong reklo 2026-27 ayeng genga meeting mayo Itanagar lo dongpam gen lakula digen kubela mifaduku. So go dongpam so flagship initiative pelelo gama nga rorog birik sula sudela digani kubela mifaduko. Ok department dadano planning department nga lakin kuba bangta mingge minsu gaila sake na nga ribam sangbam takela deputy chief minister ne mifadatuko. Arunachal Pradesh ga urban affairs minister Balo Raja mifakunam nga mayo zero Namsai alo okatawang lo nitne municipalities apiguni melindo kuba ala meeting dongfam guni dongfam gen kuba ala mefalindo ku. So ga meeting a dongfam dokula district administration no reservation a bafu wa relente kela minister ne mefadatu ku. So ga dongfam su MLA wala urban affairs minister berine advisor Tachi Kasola, Urban Affairs Commissioner Vivek Pandey Bolo Dongbam Tuku. So Tawang Lo Deputy Commissioner Ka So Dongbam Som Virtually Dongbam Gen Kubela Mifalin Tuku. Meteorological Center Itanagar Loko Mifakunam Arunachal Pradesh Ingula Aum District Gulo Nidonga Achalaba Hokin Fakela Yellow alert ko katam pakula mifaduko. Ok state lo disaster department of disaster management lo ko mifakunam nga apar siyang district ga mo malang lo sabigra chik nga kaya lo go ang pakula mifaduko. Ok apar subansiri district ga limiking nacho siyum ok dafuri jo lo ka didira chik nga kaya lo go ang pakula mifalinduko. Krad adi district tali town oka circle loka didirachit nga kiluda kayalogo ang pukula mifaduko. Kamle district raga circle loka kipanyor district relief camp lo sa jeluda banyi changungula anguna dongdepala mifalinduko. FIFA World Cup football the second semi-final lo defending champion Argentina nga England nga 2-1 goal lo kaya ganyo kubala mifaduko. Sum United States of America nga Atlanta Stadium lo liksula dito ko. Final match nga Spain nga la Argentina nga so ay naga alu chamne na tarik monde ayulo pani likshut ga do khunela me falindu ko saru ga tagin ga ma yunu bin nafsan ka herbo.